samia no kuratino ubui nena sa swabu sobre mala aga me bomra me bomra ne ha tro sa bunu maya me mamwa utume ya kasiya eh asa ubia banwa asa chanisisio renu nina terasa